se se nyanko pon enni mo a abana bon enni unyana brenyina unyana brenyina na mobia ye betubia ya minni mo a enni unyawo yakoko.

0: blood vessels.
1: Okay.
0: Vascular. Blood vessels. And all you can say, entini. Entini, entini. Entini, no yani ya umuwa hudu bibiribi woni pedwe ni mu. Nenso no se mitre mua. Ye kasa vascular na. Eno ye entina hudua. Eno na emoja. Ede enemu. Enti cardiovascular. Necha se ye ka akumano ni entini ya. Ana se entina hudua emoja nemu mwasem. Enti uwe entina hudua emoja nemu nwa. Ye ubibi efe bibi. Veins. And I will be afraid to be capillaries, and you will be afraid to be arteries. Ninina, no, ye adia, emoja, nemu.
1: Ninina, intini.
0: Ninina, intini.
1: Okay.
0: Aha. Na, sa, intina, kudu, ebia, ujuma, edi.
1: Okay.
0: Ye wadie, akumano, pompi, moja, FM. Nedi, moja, nako. Ene, wadie, di, emoja, no, ye, den,
1: eba. Ebia, akumano.
0: Aha.
1: Okay.
0: Enti, uhedi, edi, moja, akumano, ye, ka, onze, ye ka cardio ena vascular ho asem eye ohaw eba akoma no ni intim nti wo ka disorders and as diseases a na se ne medical a chirim cardio ena vascular na e chere se ohaw bia eba akoma no ani intim aha cardiovascular disorders wo term no ye kekesia ni ne ne ne kopepepe nti ohaw ahodo bia ebeba akoma no ani intina ahodo a emoja nemu no any attorney is a cardiovascular disorders. Na akumanoa. Mamenchre akumanu mukakra. Akumano, nijume dia edieno asuyepa. Ayan emprepi yetaika honama kwa kwa weni pedrien honama kwa kwa weni pedrien mono. Nijume dia ebia edieno ye very very important. Nenso no ebi jume dia edieno ebi dia supa
1: media
0: supa. Nesa uche honama kwa kwa when you pedu mu hwe ba kwa ni dwuma dia edi esopa adofo no mu tie program yi kra ne be adwen eh akoma se kase obi akoma nya dwuma biem a ye nyina enim dia si obi akoma nya dwuma biem o se mprepi se kase mame mfa bibi ti se eninye enye example ye kase obi ani enhuna dia eni no fine eni na enhuna dia but ada organs ne yede
1: eye dwuma ena otiasi nso
0: otiasi nanso so no ye kase akoma ne nya dwuma bi mu a hwede asi ohun dia si
1: onipa no obetime afiri mu
0: eno ano no honama kwa aka no nyina no bia ntumi nya dwuma bi mu because akoma ne ntumi nya ne dwuma
1: na dog won se ye se biti se kidney ye so bi dia asai yetimi edu foforo de hyema no akoma ne de ntumi fa foforo nche
0: akoma no nso so yetumi eye nenso no akoma na ye di ye be replace no se replace akoma na na kire se akoma no emra no dwuma die no ye hunu se aba from na enhuwe kura
1: enya se die na sei
0: enya sei a sei entimi ni dwuma die bi ma eno ano no na kire se wa na wo kro no but emra chimato obi aba ho enti ne enkomo didie enkomo twetwen ya twetwen enipa bebrebe die ho atechema omunye nhuni obu onso wo hunu obu onso na mu hwehwe mu ota ye ntino emani kunu ni ntam tu na mu nti enhadwen but obi wo ha onfa ni nipadua ho ntino chimato ne ba orofesa ne obu ho anse no anu akoma na fe nya adwuma biem nti etimi ka so obi nya cardiac arrest obi nya cardiac failure wo hu sa ne ma no ente ayi bia memu pe ne nipa no na ekọ no nti ya na ehadwe ye pa nti akoma mu nsam no aya dia odasani bi awasa asisu no mprepi no awasa otumi ehunu ho asem na ehunu kwa befa so wana mu tu esefata no ubetu enti akoma ne hwa akoma na uhwe ba bi akoma no wa akoma no ewo ye nchesi ho
1: okay yebo
0: yebo ho no na yebo no onse ye wono fo mienu nipa bi awo no fo mienu so ye oba ba ema wono fo na ma de na ya na se bi mu duru
1: mu duru
0: aha
1: eni ma womfo
0: o se ni ma
1: ma de hwini
0: ai enti ye no fo no mienu no ne ntem pe akoma ne hye ho
1: okay
0: akoma ne hye no fo no ntem na o hwe ba bi eben a no fo no left side ne right side na prepi ni ana tab ben left side no aha yakopon sa no aye no eben ye left breast no
1: okay
0: a chain right no aha e de omumfimfim de but a pushi ko hwa kakra aha ti ben ho ana ne dwuma dia adie ni se e pompi moja

Yanyo akolache ewiei etisei. Sansuna Mr. Joe's Donko. Bibia boko di eminia.